0: nare kene kene tiki biyangu nga kero mote mo kero mote nere manyangi bintu bote nete biyangu tebi biyangu yongo kato kana tuku yiki nere titorua nyasaye muna tuku lingoko boko nukani kere nako sese tariko kose sese nyuma nyeti eke ntu kende asina yalo tebanga sabu nga ki ojo matu somera pakoli ntu ya kabire kianda iku mina inye
1: kianda iku mina inye yako teba iga
0: iha
1: Nabara wo abanyene kuba kubasabira inwe bale namayiga manga asimuri ikyagira asubu yabo libwanya sae ubu bwamente kire mono ime asimuri nyasae akirwe ngambu ya mona asenge njo yeke ukiaye
0: nutigira yo
1: tutanyare kugia tora bunegwenerete
0: nyasae agirungana I'm going to go to the house.
2: Piamano sana Justin.
3: Nataka komenta piamano yo mento Justin wa kuona mangana igoro yo kosegeta. Wa pathfind ango kuona vale na igente kama
2: wa. Pastor mabe kwari ku mukirikonda lya yo yakegime rinde ri Rusi eriyogi irine na biya bategerere bakoyiwa.
3: Asante mutangi wa pathfind agente kama wa kwata samachikabo yo kurukunga emoto. Emoto ewa tanga fotera wa Christ constrained us nga uwanja ni buganya sae na ubogo tobetereria egendo yo tosegeta iga abgo no yo minta tuegeria nkerina otaraji korwa kuikorerwa nga yokweru gochia onyo monto gotori yo mabwa kwale gocha gokure kini okoiro bugi mabonde bwakale nakale tokuirwa somonto iyo ningi nyorete twalinete gari kuruna kurwochia edore tikare twaikira ali mure bitirombira ne bizirimboko e driver akarara ye pass ara ire boli kitoro bona chika ali chikoro boli chiko amera nibere chichi kaineye tokara tu akule pi e konda kitai karanse kurwo sigane twalenge ni ange na asivale akamanya kobwate Estialing akayetania akayeonjera kuchio kulio iga tukamisi ya makweli iga
2: asinini
3: kwa ndaki tulia katoobu gima yesa ato eto kuyetani ekio haba antoba korinti ba korinto na makedonia eba ayetu obu ya buka nyasaa ebu na nyasaa batoli liye bali kuchoko sirapi akaba obu gima wakala nakale ekere to kolenga ya mangana iyo tora arukere ngendo to buate nikina recommenda
4: nganchire na inche menta ke asense meye ege kogera enchire ya muyuka omuntu ranyale koro ki umuntu ose kero rizikare kera bantu nyo embone kero umuntu tete koro ki umuntu nga ngumu kwane roro umuariga ni nyomba kero umuntu tete kunyoma iwa kwanda wakwane rumusubati nekero kwa mkwane ile kwa mweza wadi kwa motevi ni mkwa nchite kero kwa motevi ni mkwa nchite uititaye mumu ndo yoranga mumu ndo nisa wadi kia ngete vuri yoko ngoro kiubu wanchani ubo nyasae igakutu oro kiubu wanchani wetira sokurua na mumu ndo nebuwe nsikoro kie kenu wanchani uika woro kia sokurua wano onye nyasae ero chage tumu tangani utu wancha akamuru mwanoe na intu bali abatule bono na mne kato ko soma kula silesi ni igoro yo bwancha ni bwanya sae enchira yoka turanyari kworo kinya sae ngantu mwanjite ngwetera asukurwa enchira buna kolenga no mwana wako genda nyumba ekera ko minyoka ku

0: cha kwa moege tam tam tata garo to ke tam tam to kamuska na tata kra go cha ye tam tam kore ke gero aga toro ki bu anjani ga to gina tura ba ke no bu anjani ubu bu ka gen rai go na hin to bono wi ka toro ki bu anjani ubu bu anya sai nga nga ki wi ka tu bu njirete yo montura ikaranse osambe cha batiga busukunyuma omwama to gako na gotio kichimiori kuchigura iwe tiri misu oroji kabisa ngo mwamato na abu ate njara na abu ato kure mirua na abu ate uburu ilari nyagitari nga kiti yukuwa na kumuki kitambu kerote nga ngaki oyo o mwamato yono uruwa alite eka kogera enchari yoka toku mwanji nyasae igo ebibira wate banga ancho yomino
1: una kwa nga kwa teki
0: we anchitai na there is no we yora mwanji nyasae onyo to uwanja oyo mino iwo nginge nchende nga obu ancha nyobu na ili ngani ili nyasa ili koto segeta tuensi walia tura asogu iku wense tumu anji nyasa asokuruwa ebiyewa chisadaka cheto ensemo ya ikumi to segeto kwa kachugwe kanisa ama ntumba roma ya tabo na iga kuna tuku kuwa na iga ta kubwe kanyone ili tobori ama tobori na wata waka ama tobori rojari lakini ta kui mkiri tobori ya tenga kikanisa nika wate ubu wakachigali ayo mkiri tobori ili kanisa eko raro chinga ki nkiponu kwa ili tobori tiganganye nyarebe na nyarebe koleki abandi mbaro batebete nga abana banyarebe ngite na America bakakali ngite baro tiga bakoleki tiga bakaje usi intu bali tuli gaiga acha te YouTube ki chibesa sukwa gache tiga ngake ai umurisi akira bana bawo bali tuli chibesa kanisa erta agwa gira tenga ki na intu tiga mbi ki na inche ngakira bana bakoleki bali tuli tobori tuagache igo ngi nginche ndi enchiro yoka tokoro kyubwa nje bichasinya sino kurwa na intu bali tuli asubwe kubwense na bali tura ba mate baitu na bali tu baro kyu bwancha ni bwanya sae aso ko bae bicha yo weke yo kwa Yesu kuro iguru kucha na kutubuli twensi ntoba tude asibibe
1: weke gimo mu iberanya
2: amen okoro muri sima umba
3: nkerekia nkeregia nsambira
2: ya go sambira
3: ah egan ton kere ga iga tuaga ni toligire libuna ntuchikanisa chito nka usenkalia okorua ito ose igento ke gutusigeta sokoru ngento kiek ekina kiek ngento kiaman igera bonongo soma tori resin yes gote gutorenga torua somo yo guwanj but tiga tuli gereringa se kene kiringa ngento kige gutusigeta resin yo muri ku resin na kuonere ta mangana mangi na kero na inchina anyeri kereti na nyorete vinda karibu vinne biro bibi gutusigeta na hende hivi na vivi iko gara ukuruwa ito kurogo kongu na hende gota iko nyara na wanyano usese ni wota iyo ike ndege tanga ni nekyo hapa ndoto kuligere li whatsapp ya we kiruga kwanyoli rejitali yao ndiyo wakara kendo kiek na haya kuwaru iyo nge kuruwa kwa mkwale nge kuruwa kato kwase getu na whatsapp iyo mkwale nge kuruwa mwayo uimi ike ndo kende unabona chikura jie kirega wiki kenyora abantu nkoli kibale chikura ege ndo kende ko basege tange ndo kie wasuku mironga iwango cha kobol chikura bosa bosa ndararu kende wa etana ayo akara gendo kie ke ku gende ke ngeraru kurwararia kurwa sen koro ege ndo towa somerwe seres ni yerero tuaru wancha koigwa ege ndo towa somigun kelinga tiga nyasai aso en koro ya uime egero utuaro moyo renaki
1: uwancha
3: urukorenga na buno kanyora kwa gokarete ekero kurwebe sakuko giramura manyange bese yu njale ngunyiru egera bandu nkuru bali jube sakabisa gosokiga otehanga lakini lakini onya na nyerwa
1: nyero yo kanabo
3: onya na nyeru boli iga kurugagira muri igu kuru okunkoganiri okosege tukororo nkuri gukuru asenkoro iki enkoro ya uime amen
1: okay
4: ya muno
2: just on that one buno molisi ya maumba kwanire okorwa okunogo segeta okorwa akirende tiganda ateba na indi nga ayorio tagete ilieta kararu no ene ilieta ilio aye karu toko manye nukorwa karuwa aye kararwa karuwe no noruo manye kane karuwe ntunto tagetoru ntota ke toru namba 1 lakini nende kukonya kuruo kukonya kumanyekana na ndo tige yesa ko gambere egero kuru kwa ko ba wekene namba 2 okoru by the way igonta ite korenta e pose ya sinini okoru ko kwanirwa tali okoru weke besa guoka ebintu ne binge bigo kwanirwa iga Paulo litanga ni igarwete e opportunity ukuno koru. Hello, akarua opportunity ya bantu be kanisa ya Makedonia korua. Akarua opportunity ya bantu be kanisa ya Korinto kokora yendo kieke
1: korua.
2: Korua. Abantu ntoka ni korua e opportunity abantu bande barorekane. Na be konyar karore karasime. Umwana narero iwete nganere bwiko kuirane riswali. Yani no nje kuma ite riswali kara kiranga ki onde tere ti airane. Ayo marivu na poria okopoko na yiguru. Na yo kopoko yiguru. No ene reseni kanisa. Na yo weto comment kuru number 1 paka number last. Ke kwaera kwa mate apanto nga he marabu na kwa nali. No eno go tere kanisa ini. Igo karuge ndo keke. Ribaga no nye ninka. Igen teke nta tengerente pakanka abagaka no murabu mategerete gesa FM. Kae no ena bana ba olibaganka bakwa negendo. Bategerere okuno okorwa ka omunno olibaga abaga kambale nkalia omo mwana gakokwana omunno gakokwana ataraji gokora gokwana igorengere tigendo kulyo kumwirene bono kiria gotebia tokale kigendo kiki
1: tokeiweti
2: kwa manya kwa moya lecture kuse lecture kwa moya lecture kwa masomera pako kuminga lakini nategererwa abantu abange mbari kuiweka no energy kanisa no bono musasiroti no bano mu pastore no bana yo muri chimutangani korage tukeke karulibaga karuwe actually go tuha tebe tugunga okorwa ase kitabu ke kya ba Korinto isane sato na kianda igo ke songereere ne luga yo korwa igongo conclude ingo tebe bintu bibereega na bokurwa utanjitio mundu. Hello?
1: Yes.
2: Omuntu nare oragende mwaye agotebikaranza gaki kakiragira takagenda utararagira otebe tikabonongi karanza. Waikaranza kuaragira mwaye. Buna kuaragira mwaye iga. Otaraika para kurwaria. Wakire simeke nyoreke kimanga nyarebe mwana aragira. Igo ya munyarite. Igo namu namu bambura. Gogo ya kapalo kwa nga ke mga nyarwa ke sorry inapa na manya ngaikuwa manyera to manyera kwa tika nga pono kuruo kwele na ngubo kimuobo iho nubu nganchani kwa kironga you know nabu okurua otanjeti lakini to wancha to urua binte ebito toba uti. So let me conclude on this. Onyomo muraga anjeti enyaruka iwete bakole nyangi mwibere nakuwa negenteke. Tata tako, tako, tako, tako siye kire nga tiga kago change bintu, tako binyoro. Mugole nwene kira nga chibu. Mugole raya nga kira nga chibu yeke, niche na kukole re, ika kwa kwa kira mbiya mono, nonyorora nonye nechira bawa kara mugole ra. Okorua is something kego chaka, slow by slow by slow by slow, kia kina. So, tiga, totuare mbwa, yogo taka kurua karue
1: pia okay. Kima sante sana se toka ndeta se leso ni yetu litukeri gari ya lero wetera gesefe mingu baya manyage tinge ndo chinga chida eke chingu chitero kusuwa sama ngana ama yekulende atima tingo denaro wato komenta kwege ntoke morulete ndo chitoka ndete pia kima nende leso ni gire ngasu kima tutala chikosuwa siri tukuli ria itukukie liga tokoligere liyo korobelia tiganda raba boli ekera togo chikorua gose maybe fungo la kumi ya ito gose togo chikorue sadaka andake nkwe robelia tole gose kwa banga nomo basoka no to chikorua ekina kitoko chikoligere liya aseri tukeriga sukoriri lesson ya ito korobelia nga kitoko chikorua liga salie togo chia senya sae aso kuligere liya eleso niye towate lituko liya Tuesday tuwa sohile tumaine towate pasta nyakundi na ayo kuchukuto ila kose pasta mwabegi
2: motangi ninche
1: nae
2: pasta nyakundi Nixon nigo ego kwa negoro yoko robelia nonya toko chiko wangi ni chita kakachoku wa mga nama ya nigo nagania nye minyoki wango egera ngigo kora chinsa cha mga nama ya jitaraika iyargo to igorera gegoto tebinga nyasai ekarabegete anachite kina kyogo kwera manyabanto asoko mutoma Kristo abambu asomusalaba niho kiabete nyuma ense etarabe kwa oboroso emiaka yaringe mingi nyasaye naroberete bono igotwa tebete kunga no ino kurweito tigato beto kurwa asomurobelio Asi kitabu ya Bakorinto, eye ya kabere, kianda, ekebuko kia uro chererua gatano na kabere. Ito alakuborugu nga kia goto tebia, igoro yemire muyokorua. Intoriko soma, kia era naaya somete, na wongko ba tebia kia era go teba. Igo tuwa tebetugu nga, torwe, tutarikuwe murungania, torwe, tari asingi yoko betereriwa, na ende torwe, tore no mogoko. Ebi ndo bitatu abanta bange noena se ichikanisa cheito kagita ichikanisa cheite ge sayo maite ni kugego ikakirase abanta bange ni goba korwa nokwe murungania kibeta chachu kubeko nene tundali mwato nyalire chachu kubeke society mwato nyalire beka besa gete bororo bororo sikwe ingai muchibese chimoku okwe murunga umuntu chakorwa ochakorwa chimagega bibilia yatukanire ya tu tebiri torwe tutarikuwe murungania torwe nomogoko na ndi torwe asinginjo tutarikuwe tereliwa ege ntongkire bibidia ya rekona chagaiga ya ta tebetiga kero monto arwe buna anachire asenkora yaye kubwate kana no kwenyora kwaye ose no kwenyara kwaye ama ngana ya nama nene chikanisa cheto tuwa hiki irasi ama tukaya no ene sadaka iko tokurutu kiliya tokumubuku yani nabo tigete bintu byose ngatiganye ndo cyabwo diriye ngo kego itu gwe kanisa ime eriya toka nero kuruta naende ko kwigu nene nene nero watiga ngatigete giete okoruoko iko gukoro kwa extemporaneous extemporaneous giving yani nga kaliga hatoka na kukwaruta ebe bibira ya gato tebiga ntokube kanyasaye abetachiri kere gintu nekiaye tatiga atoere libagalike eri na intu torwe toba mamo babo aso kwagacha oburoti bwaye igo kurwito ne privilege nyasaye tarikende kiata gite ire ngo bwate bonora chote inga kwaritere nyasaye ire ngo bwate no nyemba liba bwate chinyomba Nairobi apa buat cindege, once istiri abu, ekalan jasa aku balik kerja, na bata kembali kaya lebih cebi lebih jasa.
4: Pasti wonte tu kerja abu go, mana tu kokora mangana mai ye gesa, tu mana kuiru le tu kaya ndera kan semi jiji jasa buat kiri abu macam mata kiri ni gesa ifem, engku bayang banyak tinggi ego tu leya masa ya mukuru asi. Umuchu yuiga o USA Minnesota soko wale ntelele sile ya masa yamo ikutukuri ni studio tonyore ama tangasa vila tatu tumana konyora mangana mayigisa aside kaisa ikuminesa no chilebosyo tumana kuri na wocha na hende ase entunda ya kabiri na kukendrene listen inigisa FM enguwa ya mwenye kitinge lidi nyabuke mkogoti libagani liya studio

kenegese feme nkuba yamunyegeti ngomatira litimatira nga yaribegete gesakuru kunya kabama na inche somro bire ko kuna kanyaka aiga studio maraga babune yega nga yaribegete gesakuru nga yari antegere tekurwa kanentera gatera kone ko kalento na Caroline Nyabwobi kare ko kwani goro yemechano.